0: Padong. Tagay kong mapadong be.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, kana magumututok ka sa ako, gakawala mangugoy.
2: Ana!

0: Pre. Ano ang mas importante sa imo ang asawa o na kwarta?
1: Balano pre. Ang kwarta magdugay gataas ang interes.
2: Oh.
1: Pero ang asawa magdugay gadula interes ko.
3: Ubos pa kwarta ko pre.
4: Abaw, perte.

0: so much more!
1: Sa kulitan, rumaransyada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umariba!
3: More sa umaga! More sa umaga!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba?
0: Wala na akong maiisip eh. 'Cause all I ever think about is you.
2: Nyeh! Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna yung kape sa kong darling, arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21 in 1 man yan eh. May paspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Lain akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, anong samang ka? Anong naluspad man ka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawan na imong itimda ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagin nga akong doktor. Tawagin. Sige na.
1: Wala mo ko'y number si mong doktor.
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagin si Dukan doon eh.
1: Asa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, kuha, dali ha. Kuha, tawagin nga akong doktor. Tawagin.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone. Arong makuha na ko ang number si mong doktor.
0: Dahil nadyugay ko paminaw, walang atakiyaw na siguro ko.
1: Daniya ba? Ang sa'y pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung buong doktor?
0: Daling, daling!
1: Pinkod ba? Daniya!
0: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko na rin. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wag ko ka dugab. Okay na rin ko na rin. Naulian na dyug ko.
1: Unsa lagi pinkod? Kitawagan ako yung buong doktor!
0: Ay, nadaling, di na kinahanglan. Uliyan ako, okay na ko. Dalawa, japinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Nangayo lang gani ko sa pin ko, naulian dayon?
2: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits. A door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang sadyang malapit.
2: Ang tropang uber kwela.
0: Umaari

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: 아라이 나 운톡 아꼬
5: 나 운톡 가 부디 가 파 나 운톡 나 아꼬 카시 힌디 파
4: 구글 구글
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

buti pang simento. Matigas. Ikaw.

0: ikaw lalaki. Anong itong tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, Miss A. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka?
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nye!
3: Maray!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumundirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Limahong shampoo sapon na inaliko. Susihon ko.
2: Alala, aragigin.
0: Nausa naman yung kinantahanan eh. Muna man yung, uy, aling-aling masigurin na liko na ay magkikinantahan. Nauna na, pag dalaga masigur na muna siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kanor!
0: Padabay, ang akong gangan.
3: Ano nang tuwan-tuwan ka dira sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ay, ma! Usay nag-ukoy-ukoy. Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadako sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga anong mangukoy man yung kaglain? Nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ako.
3: Ukuy-ukuyak. Okay, wala imong asawa.
0: Noon kayo.
3: Dali!

truth of all.

0: Halos amang ko ni mo sugton, day.
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Gano'n man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: Oh, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Madaman.

0: To lakad yan eh. Kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko lang paiklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay, sir. May problema, sir, ha? Inkaso, giman, sir, nga katulog pa ko. Iuna na lang ka mo pamahaw, sir, eh.
2: Puwerte!

0: Nak, anong kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.

0: Podcast Center. Ito ang Jeez Is It?
1: Jeez Is It?
2: The MMR Weekly Top 10. Jeez Is It? Weekly Top 10.
1: Jeez Is It?
0: Jeez Is It?
2: Whoopee!
3: Hiya, Kapamilya! Hello, Kamorkada! And welcome to Jeez Is It! Dito lang sa MOR Entertainment via iWant. Grabe! What a beautiful Saturday! Masasabi ko talagang sobrang ganda ng Sabadong to. Bakit nga pa? Kasi a 15 today. Meaning, sumweldo tayo kahapon. Kaya pala nagaganda-gandahan tong araw na to. No matter what the weather, maganda pa rin. Diba? But, ay nako, si Jackie talaga panira ng trip. But still, re-remind ko lang kayo. Unahin natin, hindi pala kayo ang nire-remind ko. Nire-remind ko tayong lahat na unahin natin ang ating bills, ang ating needs, saka na yung mga wants, mga luho, mga etc. etc. Saka na yun, okay? And of course, mga responsibilities natin, gaya ng mga utang, at kung anik-anik pa. Ay, ganyan talaga. Basta nababayaran yung bills, tapos may konting sobra, ayos na rin yun. Tama. Alright, but before pa tayo kumuwento-kwenta dyan, humarap sa calculator, dito muna tayo humarap sa ating GCC, okay? Magre-recap muna tayo kung ano yung tsura ng countdown natin last week. Ito yun. Number 10, Bruno Mars with Cha-Cha-Cha. Number 9, Great Expectation by Sienna Spiro. Number 8, Lifetime Reimagined by Ben and Ben. Number 7, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Number 6, The Cure by Olivia Rodrigo. Number 5, Cabisado. 4 of Spades. Number 4, Die Die, Shakira and Burna Boy. Number 3, Naman and Drop Dead by Olivia Rodrigo pa rin. Number 2, What If I Miss You for the Rest of My Life by Janine Berdin, former number 1. At nasa number 1, nasa tuk-tuk na siya ng ating countdown. Ang Ulala Baby by The Baby Dolls. O, daba? This week's countdown, syempre, unahin natin ang numero 10.
0: Numero 10.
4: Numero 10.

0: Time.
1: MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: One.
4: Uno.

0: Chase is the most wanted. Chase is the most requested.
1: Chase is it.
2: Look out!
1: 3, 2, 1.
0: Listen.
1: Chase is it.
0: Saturdays, 11 a.m. on MOR.
1: My only radio.
2: Gotcha!
3: Chase is it.
2: Hold it right there.
3: Chase is it.
4: We'll be counting. We'll be counting. We'll be counting.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ayaw mo kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Hilom na pututa ka. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
2: Yay! Uy guys, hilom na mo ba kayo? Ano sa winner?
3: Ladies and gentlemen, this is Team Home Champion. Team Kanor! Yeah!
4: Mga Kanor, daog na! Nag-promise ba yaka nga magpa-burger ba pa-pizza?
5: Yes!
6: Open na dito! Aha naman!
7: Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag man ito swildo karon. Huwag man ito mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko, pag nasa ay kwarta, hindi wapa may kwarta niya, bo, sa sunod na lang ko mang libre.
6: Saray!
4: Eh, klaro, Mang Kanor, puro na makastorya.
6: Happy lagi na siya, oy, asa naman ko.
8: Amo, Jod, atik-atik na dyan na siya, Jod.
6: Burger drop, pizza
9: drop. Ito, mga walang panagka daw, pagunayin ang panagka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre ko, burger o pizza.
5: Yes!
0: Totally ragotot.
4: Mang Kanor.
0: Ah, naka 500 na pao tangas ako.
4: Saan 500?
0: Tangas ko kay para magpaburger ta, magpapizza.
4: Okay, ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
4: Ano ba ka nun,
10: Oy? It's throwback all the way.
11: All the way.
10: In an all-flashback Sunday.
11: M.O.R. Classics.
12: More music.
11: M.O.R. Classics.
10: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters.
11: Pinoy chart busters.
10: And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
13: Manila style.
14: Disco.
13: Novelty.
14: Jukebox.
13: Standard.
14: Ballad.
13: Folk.
14: Country.
13: Rock.
10: From the year 2000.
11: M.O.R.
10: Classics. The 90s.
11: The 90s.
10: The 80s.
11: The 80s.
10: To the groovy 70s.
11: 70s.
10: Classics.
15: Remember this golden classic.
10: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
16: With an extra serving.
10: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
11: Classics.
15: Playing the hits of yesteryear just for you.
10: On M.O.R.
11: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: tay. Nagpamangkot si ma'am kung ano imo profesyon, tay.
1: Ah, di, inday, badalang si mamong cardiologist.
0: Ano na siya, tay?
1: Ang nagano bla, nagkakayo sang radyo sa car.
0: Ay, ay aba, perte.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tama-tama, wala akong asawa to dito sa grocery. Mananaw na kong sanina, iregalo na kong jinjin. Ay, kani, murang sakto kayo ni siya. Badipit, hulmang kayong lawas. Matay akong asawa din na hulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murang 12 ons og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murang matog 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, di ko paliton i-regalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang ako asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Ganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling.
1: Unsa para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo, biya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isulob ko na siya.
1: Aray, aray! Kanor, di ko ginhawa!
2: Oo ba? Gisiyan na ito gabay, ana?
1: Aray! Usa maning!
2: O, di ba nasakto na gyapon? Usa mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling, trending.
3: Ah!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon! More sa hapon!

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Ay, pare. Hindi gid ba laman nami makapamana kasang doktor mo?
1: Nga, anong ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yan bala kami i-inject na inject na inject?
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang postpone, postpone, postpone!
0: Abaw! Puwerte!
2: Maramihan, sold ka sa tugtugan.
3: Let's get it on. Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwelahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak na buotan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginaubang ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Nganong ipatawag ko rin sa eskwelahan.
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umeg na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, dito sulod silang mga bag. Og kabalume nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Tadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluoy ka sa kong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga bataon karon.
3: Buhi era kong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata mo ka, sir. Murang magkagnay ka na ang artista, sir.
3: Maoba. Ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi
2: ko. Sir, nakoy bataon nga chika, babes. Ihatang na ko ni mo.
3: Maoba. Guwapa na. Guwapa na.
2: Mamot kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni mo.
2: Maluoy ka, sir. Maluoy ka.
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre, no dictionary akuma. Awang ka dyan unag-go.
2: Ouch!
3: Apingay!
1: Gino si ka? Awan ti meaning mo kinyak
2: nga.
4: Maraid!
5: Wala nagsasaya pa!
6: Pag fully loaded, ang kasama.
7: More! Sa hapon!

kasabay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: daw. Batid daw.
1: Na lang ng batid daw kaysa plahubog.
0: Pagbata na ko ba? Huwasan na ko. Di na ko hubog. Ikaw, batid niya pong daw.
2: Maoni Radio. More music sa MOR. Meron. More sa hapon.
3: My only radio.
2: More sa hapon.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka.

Tamane inumanan. Hoy pare koy tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay nag-aama. La la la la la la la la.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
6: 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.
8: My only radio.

0: Dok, dok, dok! Ipag-abot ko na lang ni Balangakon nga ngipon. Kay Pirmi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong galito!
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika Punta.
1: Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imong ngipon.
0: Dok, ano ka man? Unlimited? Pasulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eh, ko lang nasang tinog ko. Kain man, kadako sang ba-ba mo.
3: Abaw! Puwerte!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitaw kinabuhi dong, murag yun doging anak dong. Kay kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
1: Ana!
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
3: Mix of rock! Mix of rock!

Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Right.
3: Mix of rock.
4: Pare ko, amo si Lupal.
3: Mix of rock.

0: 빵짱 예비군.
1: 그때도 생각으로 살인 사파이즈 스쿨 슈플라이즈 가까운 그 가미츠 스플라이
0: 빵짱 예비군.
1: 뭐다모 필요한 인포트 밀반 건강한 바가이 사카로와카
0: 빵짱 예비군.
1: 빨아서 가는 빵 맞춰 빵 섹시 빨아서 광고각 빨아서 베이비
0: 빵짱 예비군.
1: 마이 먹어 말라 그런 프레스카 가릴라마스 고카스 벤데 구아도라스.
2: Choy, may man o kadangadalitan?
3: Anon mo na, day? Kadali ka, dumasin naman.
2: Ang ako nabi nga best friend, nagapangita siya ko ng pet para sa iyang birthday. Hatagan ko siya. Tutal, parehas ba sila sang man o nga sapat?
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Paano mo makikita ang taong para sa iyo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa iyo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya. Kaya may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayaring utang mo!

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Magkanor!
4: Hey, sir!
3: Saan mo itong balita nga under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
4: Mas tiki ka mong katawa. Tropo na magka-under po kasi mong asawa do. Ay nata, ako, under, di ko paras di mo. Dili ko under sa kong asawa tanawa. Ako ay magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
3: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
4: Musukol ko.
2: Kanor!
3: Holo! Oh, mong kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka nila mong kanor! Buli na ko!
4: Hoy, tara! Hoy! Talawan yung kayo mas naguna. Pas talawan ka, masando kasi masawa ka niyo na kaguli.
2: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na lang kag-inom. Hubog na kay kinang dagway, oh!
4: Sa'yo, Bob, ako. Hindi ako lasing. Sige, dool sa koki karatihon siya. Wata! Wan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
2: Kanor ba? Ang uli na ta! Hubog na ka ba?
4: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
2: Di yung kamuli, ha?
4: Sige, doon, kikaratin.
2: Musukol yun di ay kaha. Dili yun di kamuli, ha?
4: Muli na ko, muli na ko, muli na ko.

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init ni aning bulalo, aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Init mo lang? Luha-luha pa manggani ko?
2: Pandami!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hoy, Brad!
3: Uy, Mangkanor! Kumusta naman ka? Asenso na matay ka?
2: Siyempre. Ikaw, uy, asenso na po ka. I-pick up na tirada ni mo ah.
3: Ah, ikaw Mangani, SUV Mangani mo ah. Latest Mangani.
2: Ah, Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
3: Oh, wala man sad Mangkanor, ano man?
2: Ah, wala lang ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV.
3: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV Mangkanor, uy. Bago pa jug kayo, humot pagwan mol.
2: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo ni tagkagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive you ta ni mga mahalong na sakinan.
1: Hoy, Mangkanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
3: Oh, Mangkanor, abin ako yung imuha ng SUV nga litis mo din.
2: Ako abitaw ni. Ako abitaw ni gidriver. Hindi ko ba na kong kakuha ni. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo muna ko na, ma'am. I'm coming.

0: Oy, hala, usa ka duwindi. Pwede pututa sa duwindi.
1: Paninaw, Mangkanor. Tagaan ka kagahong o kigong kusog. Apan, I will take your girlfriend away from you forever.
0: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhaton nun tigagbitay-bitay sa cellphone.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Gidalhan ta kag barbecue.
0: Hoy, darling. Himala. Gikalintura sa gundi akong asawa. Butan man kayo.
1: Kabalog yun ko nga wala pa kay panihapon unya gikapuy-pug ka sa trabaho. Muna ang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat darling. Hey, butang lang ng barbecue na darling kay nala ko hipuson ka diyo dito ha.
2: Uy, Magkanor. Ni atong barbecue oy. Malangga kay si mong darling ba. Kasuit.
0: Oh, siyempre, higunan na nga priority mong pangitaon ka ng dalhang kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo ha,
0: oh! Ah, pandamay! Si Balilin!
2: Alaka! Nagdala pong barbecue si Balilin! Narabay mong darling, drasulod! Nakayod!
0: Pandamay, nagabot na nga kong darling o si Balilin. Sa umad ako ni... Adihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko nimo pasudlon.
0: Adihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Adihala ka, ha? Asabok ko. Atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di mo ka mahimutang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
4: Unzak, ngayon kasabi mo ta ka. Masama yung salali mo.
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
4: Unzak, ganit salali mo. Ngayon kasabi mo ta ka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling.
4: Ano?
0: Yes, boss.
4: Ikaw ah, nagpataka lang yung kagbuhat o report. Dugay na kaning kumpanya, di kaya mong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha? Usba na.
0: Yes, boss.
3: Oh, Mang Kanor, darao, kauna na yung barbecue.
0: Balilin, uli na dito. Kikikasaban ako sa kong amo. Basig madamay ka.
3: Ha? Huh? Ano milabot na ako sa mong amo, oy? Unyan ako uli ba?
0: Uli na lagi, kaya madamay ka. Sukong kay kong amo, tanaw pa minawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga kung amo.
1: Kanor! Mga amo na taba!
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Duha ka bo. Ikasaban ako ulit na balik. Ulit na.
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mare, mare, mare. Pwede din na lang kuanay may star sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay nagabusong ako.
1: Ay, mare, dapat dito kay star sa lalaki nga napabusong sa imo.
0: Amo na gani, mare. Mare, ara na si pare.
2: Abaw! Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Pagkatos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sud-an nyo, Choy? Mabakla ko, Bi?
3: Mayari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong aputahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko, nga nagasawa na sa akon, nagkapangita siya sa bagong aputahe.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The 80s.
4: To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classic.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor.
3: Yes, babes.
2: Mahal gyud ko nimo?
3: Ay, kay na mahalan.
2: Tinuod gyud ka nga mahal ko nimo.
3: Tinuod lagi. O dawaten ning rosas ala ka nimo. Rosas.
2: Ay, ka-sweet nimo, Mangkanor. Uy, salamat kayo ani ha.
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mangkanor, ihag ko, be. Itog na man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahubot.
4: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Murag pamilyar magitong tingoga to.
2: Masa na'y problema, Mangkanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pagkakos-gakos din eh.
4: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Panamay tingog mo doon sa kong asawa.
4: Masa'y buti pa sa botani ka, Nor.
3: Ang kong asawa gila. Tukulong tiga na. Yes, darling. Ako nga mga darling, si Andrea. Muna ka tundo sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
4: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Kung saan pag-maintain sa ato ang sweetness. Sa ato pa nagmanag-tiayon.
2: Mangkanor, unsay sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Usa uyab? Ay, parang nag-super saiyan na ako asawa. Pagpabuang-buang na ko din ay magkaya. Kesa mo, ay mag-doon ako. Asa ko karon.
2: Mayroon lamang ka, Nor. Noon sa man ka.
4: Ay, tay, anak na siya magpabuang-buang kita pag nasakpan na. Ikaw, panura ka.
2: Asawa.
3: Ay, balik.
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ni duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamera lihok. Ipit jud kay ba? Saan man ako ni?
3: Hoy, paritura!
2: Mangkanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mangkanor.
3: Ay, sige, tabangan si Kaigay, chika. Basi ma, sagiran mo ng mga sakinan sa mga tubangag likod.
2: Wala kayo, Mangkanor. Unsa pa ni mga driver, ani, ay? Wapoy, disiplina. Paliwag ko, bay.
3: Sige, sige, atras kamay, atras kamay.
2: Atras ko kamay. Kala.
3: Okay, up! Abante kamay.
2: Abante ko. Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kena!
3: Up! Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mangkanor. Saaw na lagwa ka, Mangkanor.
3: Why siya paya na, parinturo?
2: Oh, Mangkanor, ay sa. Basta gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Nahampo ka siya kina. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit ulit sa!

0: Mellow Classics on MOR Classics.
1: Zero. Kungkis a numero. Kungkis a love life mo.
2: Bow! What the?
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkador! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mangkador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisago di magmalipayon na nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume. Magpadala kong sapatos, sanina, pantalon. Magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na, bogey na kay ko.
2: Katsikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usap pa, Peng. Pabor na kay ko sa to'o kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsay celebrate? Panguli na mo!
4: Panamay, ako asawa.
3: Mangkador, muna na kayo, Mangkador.
1: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Mauma, anamay. Dapat mo larga yun yung masawahan, eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Pilmiro na yung gamaya na. Pagkasunod, anadag ko na kay nagsweldo. Ato siligan ay, nakapatuko ng balay. Nanay bagong sakinan. Dako na kay Giyuta. Monang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang, Giyod. Unya, Kanor, pagimpaki na kay Ugma, mularga na ka. Pagayo-ayo dito, ha?
4: Madamay, ako na yung mularga.
6: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
6: From the year 2000.
9: MOR.
6: Classic. The 90s.
9: The
6: 80s. To the groovy 70s.
9: MOR.
6: Classic.
10: This golden classic.
6: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
6: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
6: On MOR.
9: My only radio.

0: Naya lang, Dok, ha? Kay base, bala, Dok, matabo sa akong, Dok, nga malain, Dok. Paliyog lang ko ang bar sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko gid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao ni ay. Huwag isa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Tama! Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.
5: Hugot pa more!
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada at lugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Ikaw na pudbantay sa bata, may kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulong!
2: Dali pareho ta, wapo ko'y tulog. Tulog ko'y dugay ko, dali pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gita niyong tawhana, o'y di gini mo maasahan ba? Bi, eh, ako na rin magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na pod ko.
2: Uy, nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba akong cellphone? Akong kamangon? At pag hinahinay kong kamangon, nahuman ng upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Kaya na, mag-upgrade ko. Tabo-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanor!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag COC mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
1: Wala pag yun na hurot.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilili na ko si baby kung imata ba. Nawa na lang tigkag ipukaw, kaya ron makatulog yung kag-straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?

Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sir, ginapabaka-baka mo ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Ah, mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta Inglesa tong ginahambal mo sa kon. Ha? Ingleson mo, ha?
0: Ah, wala na problema, sir. Ah. Ingles gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Aba! Fuerte!
3: Sunday is so yesterday.
4: Whoa.
3: Today.
5: What's new, pussycat?
3: MOR Classics.
6: Bubbling over with.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong gado? Nangunay ka man sa imong mga boardmates?
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ako napugnan ang li-li gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakita ni mo dito sa bangag?
0: Wala man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana!

0: Huni si Burnok, basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: M-O-R! Au, permina!

0: Kanon!
1: Tumo, birada! Nanlogpa sa okra!
0: Si Mang Kanon!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
2: Good morning, mga Ripa Peeps! This is DJ Kanor checking in for your program.

0: Mangkanur! Mangkanur! Bangun, Adira!
1: Agay, agay.
0: Alah, kawak ka ni Jyoti ba?
1: Saan ba ni Jyoti? Pandamay, alas 8 naman na sa buntag. Ang akong Jyoti, alas 4 sa kadlaw. Wako ka mata. Kaubos ko ni Bus Aneron. Kaubos ko.
2: Hoy, Kanor!
1: Yes, boss!
2: Unsang oras ba kami on-air?
1: Boss, alas 4 sa kadlaon pa lang nag-on-air na ko para daghang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti kanya wadyo kakatulog.
1: Siguradong, boss. Cross my heart.
2: O sige. Touch, touch. Dali na, Gudere.
3: Yes, sir.
2: Unsa ta oras may sign on?
3: Boss, yung nadaot ba na itong transmitter, alas 6 na kita naka-sign on.
2: Kador, tag-on-air na kami sa off-air pa ta?
1: Ang damay, alas 6 na ni Ander ang abong transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss, ingunanin ni Boss, alas 4 pa lang, nag-practice na ko.
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, Boss. Ayaw, Boss.
2: Ang microphone mo.

0: Apiot, mabaw din suba?
1: Mabaw man tay kanal.
0: Ah, mabaw pa. Kalami maligo niya. Maligo na ko niya. Ouch! Apiot, tabakin ko. Ikaw ka ba yung mula ko? Tabakin ko. Apiot mo na ko. Mabaw din din eh. Alam man lang eh.
1: Mabaw bitaw. Katabak mong itong pato ganina.
0: Nagamay ka bata ka.
2: The year is 1961, and this song is number one.

0: Ahem. What is cavity? Cavity is actually an act of hanging yourself. Example, Noy, ang sablayan, baga maputol, baiman tabi pag cavity.
1: M.O.R. For life!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: String.
1: Classic oldies.
2: This is MOR Classics.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkero sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pa rin sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: More classics.
5: MOR Classics on My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, tanlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Alina kay mga una ta, nagnilagang baka ko.
0: Kalamit, bantog na humot kayo. Maglamig kay higop sa bukitong daw ang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sakabal nga sabaw sa baka.
0: Uy, salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya ko singot. Wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Nausa man ka magluto og baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka. Ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sos, Kanor, pagkaon na lang gudin na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Darling, kabalo ba ka? Ang sibo ani baka, grabe kay ni makakulesterol. Grabe kay ni makatambo, makapatiliber pa yun eh.
1: Sa muka yun ni mo, oy, kao na lang ba? Sigyaw-yaw.
0: Dilimanggon, upalita po tag tamba sa kolesterol, tamba sa patiliber. Gasto na kayo, mas may pa may mukaw tag isda ni. Tanaw na yung baka, tambo kayo, naliwat na ni mo.
1: Oba, sunod gani, may pa ikaw muluto. Lutuhan na gani kag lami, ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kung dating. Darling, lami kay ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo ni Ano. Murang di babang sa kututunlan. Darling, lami d'yo kayo mong sinabawang baka, darling.
2: Classic Oldies.
3: This is MOR Classics.

0: apat na bangko. Isi pa, may pre, kung pila ang ginhold up na pre?
1: Ay, nasa tarso, tao niya eh. Bala na gid ngayon, dito ka balong mag-isip, bro. Bigado to sa mati, ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV, pre. Lantawan ta kong pila ginhold up ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Where the good guys are. More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio. Ooh.